0: nang. Nang una ni buna pulay yan, Mike. Komentan daw kay Lewikin. Pulay mo tuwa sa tulara kakan. Tuta ka sa rin doon tulara wakanda tungo may laki may winin buka. Ang wala nako kasama pulay ibiray din na lupi ano yater. Ito ka nga tingkong na balik kibala yung milutok. Matta ka nila sa pagkarusarok ka na yaya. Na isuwi na na nambasa na burota kong rin may winin buka. Apa karuto ko na limbo na limbo na ruro eh. May winin buka. Sabi may bago na sanin mo na matagal nila eh. At taruto ko rin eh. Doon karuto ka nila sa akin may kong sanin.
1: Kung na matagal lori makaw.
0: Eh kung na sanin mo.
1: Eh. Di mo sanin.
0: Ang gamit mo sa luturi. Ang gamit mo sa taruto ka. Taruto ng rin. Yes. Look at me. Kau saya belok kalau tu, oh plenty room, don't worry, come in. Aku untuk seroka, kalau saya pun dari kini kau kali tahu seron bas topi i bas ten mai lutoka. Sangka seroka masa usan tengah nama tu kapan na beli ater, kau nak beli beli kebaling tengah tu ater, ater tengah tu siapa beli kebaling. Angin aku kasakil ngah bang kau kini sal. Sarung saya tahu seron ni, kau saya metal tu ni, sarung seroka ni pasti kebaling, oh kalau kebaling ater, saya kat misi komen terak. Rongo saya juga ni, kalau kau cuma tu no kalau kebaling ater. Harus jadu kan saya, gua esensi ni kau juga lah kalau kebaling. Yo kalau curang angin gua ini buka, gua ni kilat kalau masuk kebaling. Harus kau kesan tu tinter lontar tengah, sa, kesan tu tinter lah kasar kat jumbo. Kebaling serong gaya tu, kau sari rizum tu kebaling. Kau sampai kelas lokan, nunggu ilmu, main tu serang angin orang kampung main kau, sampai orang serang aku. Hei serang kau, hey, no this is atela. Wan buka, yo follow wan buka. Ali may ata nga may ikaw tayo na kiyong daw robo ba tayo na limbo sa mga rutong ko. No sa, one buka, ata na, ali may ikaw tayo na kiyong daw robo ba tayo na limbo. Yung karakibaling nga, mas tinti nga, yung ata na sabot tayo na taga, sa kay dito man may. Sabata mong, singa, yung karakibaling nga, sa dito mo, singa, yung kayo mas singa, ata nga, ali may ikaw tayo na limbo ba tayo na robo. Robo ko, rabo na one buka, sa kibaling, rabo na one buka, ata na, ali yan, ikaw daw, robo ba tayo na, patah nilim pun mewin buka. Kana aja lah. Nerep pun bawa korke waling. Hello. Yang ngam motor me aja. Me no speak English, you know. Me rare pun kelihatan tu kau speak Fijian. Kamu nak tengah nyok kan? Saya pasal bawa korke waling. Wen buka fana aja. Aja dia tu aja fana. Saya nak. Wen buka fana aja.

0: E caro, e caso, e cale, e cabo lati bubu vitetin boa lori Yoruba language program on 4EB radio. Awon lotu yin te gbadun jujuju o lotu wa se yi
1: ele o e kaabo sori eto se dada la ba yin salafia ni se an gbadun isimi ranpe ta omo wa ni bayi fun awon to si ni omo to wa ni ile iwe
0: abi
1: se won ti foro emi wa ju
0: ele won wa so agwa lo ti ba so agbade we abi wa lo so no ni yoruba a
1: je pe sagbade we la
0: won je ko won je ki won to tete dagba na ni kan se saka kiri
1: lo wa shanu wa
0: olutu wa olanka kiri won ba won yo soro ni community wa lo wa e
1: gbo igbadun ti olotu olawa o ni agbara o o wa ni simi awon na wa simi ran pe won gbo jolo fi won mi titi
0: won gbadun
1: won gbadun ara won
0: le ni program yi fun awon omo la se fun se mo pe ni luwa itan la ma fi n ko awon omo logbon itan la ma fi n ko won ni ipa ara won ati nipa ibi ton ti wa ani ibi ton lo itan se pataki so le ni orisirisi itan le ma gbo awon alo olotu wa se yi e so fun wa e wo ni alo orisirisi alo lo de wa e so fun wa nipa awon alo yi
1: alo apamo wa ati alo apagbe alo apagbe ni awon alo to je pe won ma ni orin won ma gbe orin nu e en alo apamo won ni awon alo ti o ni orin ninu biru awon alo to ni yonke to ma ni orin laarin to je pe awon ti won pa lo yen fun won ma jo ko orin na
0: okay so call and response
1: ma won wa bi call and response ma wa ninu alo orisirisi ni awon orin yen o le je pe won ma gbe orin ni o le je pe won ma korin ni sugbon ma nu orin nu sugbon gbogbo alo wa ni ile karojire lo ma ni imoran abi nkan to je pe won ma fi n pa lo yen lati disi owo osi lati ko awon eyan ni ogbon ati abi lati se lati gbe awon iriri aye yewo ni ona to ye pe awon mo le o le ye won
0: emi a ni pe awon obi wa atawon awon eyan ton je awon obi laarin wa abi ton je awon boda ati anti episode yi ke 30 si ke pe awon mo yin ke pe awon aburo yin pe kan wa gbo
1: beni
0: ton ba de ni asiko bye
1: Wale.
0: O wa lori website wa.
1: Bẹ́ẹ̀ni, tẹ bá lọ sórí website yorubaschoolaustralia.org. Ní ìgbàkigbà tẹ bá ráyè ẹ̀kan tán, ṣe mọ̀ ngbà míì kàkà kó yẹ pé kò sí nǹkan kan táwọn èèyàn máa gbọ́. Ẹ tan rédíò káwọn ọmọ kan máa gbọ́ Yorùbá ní tẹ̀lẹ̀ kìíní bọ́ ṣe ń rìn kọjá kọ́ máa gbọ́. Ẹ rí i pé wọ́n máa bí pé kí náà sọ kí ni ìtumọ̀ eléyìí. Orin náà dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbádùn orin náà.
0: Ìtàn àkọ́kọ́ ọmọ tí ò fẹ́ sọ Yorùbá.
1: Ìtàn yẹn lágbára o.
0: Ìtàn yẹn lágbára o kọ́ wa lóríṣiríṣi.
1: Èmi kan ò tí gbọ́ tàn náà.
0: Mo ṣe gbọ́ báyìí náà ni. Ká tó bẹ̀rẹ̀ program wa.
1: Ẹ̀jẹ̀ ń lọ po tíì.
0: Àbí
1: ẹ̀jẹ̀ ń lọ po tíì sílẹ̀ kí wá farabalẹ̀ gbọ́. Kẹ́ni
0: àwọn
1: ọmọ
0: kan tẹ́tí sí ẹni tó bá gba àwọn ìbéèrè tẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn lẹ́yìn ìgbà tán bá gbọ́n tàn yìí ẹjọ́ ẹ fún wọn ní biskit àbí kẹ fún wọn ní àkàrà àbí ẹran díndín.
1: Dínú òróró pa àwùjọ ẹran ti pàtí ńlé. Ẹran ti pàtí ńlé tẹ́ pé tí wọ́n máa ṣe pàtí wọ́n á ti di owó dídí màálùú náà pa wọ́n á dín ẹran yẹn. Ngba ya ma lo si ma je so nkan ta ma se.
0: Abi o e wo e le ma gbo wa mo ni titi ipari program yi tori orisirisi itan le kan wa ma gbo lo ati awon orin te josi ni kekere
1: beni
0: awon rin ton patan
1: beni so to ba de ni ton na te fe ka so abi to ba ni nkan ti e fe ka so abi to ba ye ko e fe darapo mo eto e gba wa lago phone number wa 0404 592 133 tabi ke fi email ranse si wa yourbaschoolaustralia@gmail.com
0: at gmail.com etetisi
2: hello hello story story akole hello wa leni ohun ni omo to ntiju ede ilu re omo to ntiju ede ilu re dayo je omo yoruba ti won bi ni ile okere aba ti ya re ma n ba so ede yoruba sugbon ma n dahun ni gesi nigba ti ya re ba so pe dayo wa jeun o ma n so pe mami please speak English. My friends may hear you. O ro pe si so yoruba je ohun itiju asiko holiday wa de asiko isimi ni odun kan won wa lo si ilu won lo si ile Nigeria won si lo si abule baba re ya agba dayo inu re dun gan lati ri omo yi sugbon ya o le so ede gesi ya o gbede oyinbo ya si ni opolopo itan nipa baba nla won itan ori ki idile ati bi ilu won se da sile awon itan to se pataki si aye dayo to ye ko na mu dani ko se mo bi to ti wa dayo joko legbe ya agba re ṣugbọn ko loye opo gbogbo ohun ti iya agba yi nso o lati ma duro de elomiran lati ma tumo fun e ri pe eleyi kayefi ni dayo de joko sibe ko gbo o ni ale ojo yin dayo sukun o dun o sukun o so fun ya re pe mo wa legbe iya agba mi sugbon o da bi eni pe o do nla kan wa laarin wa ede ti mi o ko un ni odo na gbogbo nkan ti won so ko ye mi rara rara o do nla wa laarin wa ni ma ti won wa pada sibi ti won gbe nilu okere omo yi dayo o bere si ko yoruba o ma nke awon agba o ko oriki so pe ki mama re ko ni oriki ki baba re ko won si ma so ede ilu won o ma so ede yoruba si o si n ba awon obi re so yoruba ko ki so pe e so lede oyinbo mo abi pe mi fe ka won ore mi gbo o wa so fi pe gesi ran mi lowo lati ba aye soro ni toto ni o ba gbo yinbo le ba won elomiran soro ti won ki se ede re ayo wa tun wi pe yoruba o si ran mi lowo lati mo eni ti mo je eko inu itan yi ni pe ki omo ko ede miran o dara pupo to ti eko ede ilu re o dara sugbon ko ye ki a fi ede itan ati asa idili eni sile o nse nkan to dara rara rara rara tori owe yoruba so wi pe odo ti o ba gbagbe orisun re igbe ni yo gbe olohun ni je ki a gbe o olohun a je ki a ko ere ko dele o olohun a je ki a le so ibi ta ti wa fa awon omo wa o ka awon na omo bi ti won ti wa o kere o e se o ti e wa ba wa lori eto yi lati gbo itan ti ani lati so leni o dabo.
3: Want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved and support your communities here at the station and around Brisbane. You also get access to radio training that gives you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website www.4eb.org.au. Concession prices available.

Hello, hello. Hello, and you look boa. You call me hello, Aleni. Only Aja. Toko. That's a boy, Moro. Ni look on. Aja can wa. Ti oruko re nje Ajala. Ajala fẹran lati se ohun gbogbo bi o ba se ohun bo ba se ohun lo se ma nse gbogbo nkan bi awon agba ba fun ni imoran Ajala ye oni emi mo ohun ti mo nse mo mo ohun ti mo nse ko si eni ti o le ko mi lojo kan Ajala gbo pe eran pupo o wa ni oja ilu keji awon agba si so fun bi pe Ajala bo se fe lo si oja ilu keji yi wa gba ona inu gbo wa gba ona inu gbo awon ode won ti de okun sibe akute won ti de sibe gba oju ona nla o bi o ti le je wi pe oju ona nla jina die sugbon Ajala rerin o rerin ka o si wi pe emi ko ni fi ona gigun fi akoko sofo ni fi akoko mi sofo rara ona igbo lo ya ju ibe ni ma si gba ndala ba wo enu igbo o wo enu igbo ko ti rin jina rara ese re wo okun ode. Ese Ajala wo okun ode o. O tiraka. O gbiyanju lati bo kuro ninu okun. Sugbon okun na tubo ohun yi mo lara ni. Okun na lo ese re meji rikeriki. O bere si ke. Ala bere si ke. E gba mi. O daran e jowo e gba mi o awon arinrin ajo kan ni won gbo igbe re ni won se gbo igbe Ajala won ba rin sodo e won ba tu sile nigba ti won tu sile ti won da sile Ajala wa dupe lowo won dupo pupo pupo ko ti e wa lo sirin ajo yen mo o rora pada sile je nigba ti o dele o teriba o lo ba awon agba yen o so fun won wi pe kani mo ti teti si imoran yin ni ba ma wo enu ewu e ma binu ma ma gboran lati oni lo lati ojo na lo Ajala ti ko lati gbo imoran ki o to se ipinu omode gbon agbagbon un la fi da ile ife owo kan nko won ni ko bi eru dori owo kan nko ikan ko de mu na kuro lori beni so eko inu ito yi na ni wi pe ki a ma gboran si awon agba ati awon ojogbon ati awon ti o ba ju wa lo a ma gboran si won lenu
ni adugbo re tani iwo ma nfi oro lo o le ko si wa lati so fun wa nipa re kere o eyi tani fun yin le ni niyan e se o eyin olugbo wa e se te darapo pelu wa leni e seun pupo

Alô, alô. E kasre kale o enyi olugbo wa. Atori alo wa leni erin ati ekute kekere. Ni igbako. Erin je oba awon eranko ninu igbo. Gbogbo wa la mo pe erin tobi. Erin tobi pupo. O si lagbara. Elephant. Gbogbo awon eranko si beru re. O beru re lopo lopo. Sugbon erin bere si lo agbara. Agbara to ni laini anu. Bi o ba nlo si odo. Erin an si te gbogbo ogbin. Ti awon eranko kekeke ti won gbin a te mole. Bi won ba mu omi le won kuro ni di omi yen. Ori o tobi ju gbogbo won lo. Yo si so pe e ma lo. E kuro nbe yen. Eyin eranko kekeke. Se ku se pataki yi e kuro ni bi omi yen. Emi ni oba igbo. Ekute kekere kan gbiyanju lati ba soro. O so wi pe kabiyesi. Erin. Eni nla ni se ni nla ni yin. Eni nla ni se un nla. Sugbon e mo o. Eni nla na ma nilo eni kekere ni ojo kan. E jowo. E saanu fun wa. Erin rerin. Orerin gidigidi. Oni iwo ekute. Ti mo le te mole. Pelu ese kan. Kini iwo le se fun mi? Ki lo le se fun mi? Wo kun kekere yi. Lọjọ kan erin rin lọ sinu gbo ori okun nla ti awọn ode ti won de si oju ona ese re wo inu okun yen okun na si gbe soke gba o se lule niyan erin tiraka ṣugbọn bi o ṣe n tiraka gbogbogbogbogbogbo bẹẹni okun naa ṣe tubọ n yi mọ to n dimọ to n dimọ dimọ ni gbogbo ẹsẹ o dimọ ni gbogbo okun o dimọ ni gbogbo ori o bẹrẹ si ke ẹgba mi o ẹjọwọ ẹgba mi awọn ẹranko nla wọn gbiyanju lati ja okun yi ṣugbọn wọn kò le ja wọn kò le ṣe wọn tiraka wọn múra ṣe ló túbọ ń yí mọ lára lẹyìn náà ekute wa dé ekute ó ní ó sọ wípé kábíyèsí ẹ má bẹrù màá ràn yín lọwọ irin wo ekute ṣùgbọn kò lè sọrọ nítorí ìtìjú. Ekute pe awon ekute elegbe re. Won bere si fi eyin ge okun na. Won si ti nge die die. Okun yen si nja. Tori eyin won mu gan. Erin si nbo. O si nbo nu wahala to ko si yen. Da to ya. O bo ninu re. Erin wa teri ba. O teri ba iriri aye. O sọ fun ekute. Dariji mi. Mo ro wipe tori pe mo tobi. Mi o nilo eni kekere. Loni. Mo mọ pe gbogbo ẹda lo niye. Lati ọjọ naa lọ. Erin dawọ fifi agbara rẹ han awọn eranko kekeke. Lara. O si ṣe ilana pe. Gbogbo ẹranko le mu omi ni odo yen
odo to tin le won lai si iberu e jowo eyin olugbo wa a ko gbodo kegun enikeni nitori pe o kere ya ko lowo ni o ko lagbara eyin ti a ro pe ko se pataki leni o le soun lo ma se olugbala wa lola ni ojo kan ki asora o omo kekere kan ko mo da igbo sugbon o le so ibi ti igbo ti n gbejo kere o ese o eyin olugbo wa o tun digba kan na o dabo o.

0: You're listening to 98.1 4EB Yoruba Language Program with Kosh, Sheyi, and Ola. Makurum bear, tobakurum bear, timba mue, wajeba. Don't touch that dial.
1: Ekabo, molero pe egbadun gbogbo awon itan. Mo gbadun e ti ti mo po. Omu mi ranti kekere awon itan ti awon mama agba ati baba agba ma so awon itan yonibo ati japa awon itan aja mole pe gbogbo yin na ko e ranti awon itan yen ejo fa omo wa to ye pe boya
2: to wa le tutun
1: ologbo itan ologbo orisirisi to awon ko ta omo ko awon orisirisi eran ko na soro npa ni se ton de wa nisimi etun eto yi etun gbo awon eranko yen e fi han won e so fun won ni gesi ko le ye won itumo awon itan yen na ke laye won
2: ke de so fun won nigba te koko gbo awon itan yi en to so fun yin
1: beni
2: ani awon kan te ko nigba ti e kere o se pataki gan
1: ben
2: kede ranti pe ko sin ko to nbo latoke
1: ti le o gba
2: keni ose to da
1: eni ose to da o da bo
2: o da bo
1: ire